0: Wawailullahum mimma katabat aidihim wawailum lahum mimma yaktibun.
1: Lagi, wawailul lahum.
0: Wawailullahum wawailul lahum mimma yaksibun.
1: Kaf ya, yak sibun.
0: Diulang, Ustaz.
1: Ulangi dari wawailul lahum.
0: Wawailul lahum mimma yaksibun. Wawailul lahum mimma yaksibun.
1: Nah.
0: Diulang, Ustaz.
1: Cukup, barakallah.
0: Wafik barakallah, Ustaz. Syukron, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yani, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma.
1: Fathah diperjelas.
3: Oh iya. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
1: Ya'lamu ma.
3: Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma
1: Munya pendek.
3: yusirruna.
1: Ya'lamu ma.
3: Oh iya. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.

0: Kapan Ustaz terputus?
1: Ya, silakan diulangi, Bu.
0: Dari mana? Dari awal ya? Dari mana?
2: Wa minhum ummiyuna.
0: Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya